me te kolo mwen twa kakalo men nou moun an betiz kon sa. Sa pou koni kes. Azoutan. Because si yon moun twa pe foyan viole, ebe yon moun kawe, an gwa nou moun kawe se ti. An nou pa pwant tout kaka pisazo me te kolo mwen twa kakalo men nou moun an betiz kon sa. Sa pou koni kes. Azoutan. Because si yon moun twa pe foyan viole, ebe yon moun kawe, an gwa nou moun kawe,